Ia tu i'n din, sena, sena bi na puian, sena ka i nao, nabi malpala 12, 13 nao, mia i na Torres Strait Boat Expo, Boat Safety Expo, wow, aimane ba ngal, kasa o kauri etayan ngal pa nao, pamle ya senobi ya o mia i sina, lakau mize pasina na ngi ta me mai se pasina bia o ke zpa a ya pu o pe ve ta na moni na wara o mi ai na pledging a ke da sina kai safety demonstration group o discussion il so si sizo a mat ke da o safety equipment a wa o mi ai na ta na kai demonstration il ai mo mai pu kai a mat ke da o wara information certification i wa o bizu pasina certification iwa ibu puidan tanangin so kapu au sani senong i apu i vistana mol pa senong nui na Australian Maritime Safety Authority na o senobi au mie sina in pa amsa au kapu mie ingalpan ko mura dingil butal ngaya se mie i memai sepa au memai in date sena 12 a 13 in nobi malpal